0: Amou de misi H. Sa misi di avu asu CIPI we chasne fe site sa pou sa detui program CIP just pou vie an pouvoi. E pi lani imouna kadi lani a chay isa di asu sa me kay dubout la osoya. Mersi apil pou informasyon bay la. Bonsoir di mwede ou. Bonsoir di mwede ou.
1: Bonsoir, bonsoir Henno, sa ou fè?
0: Aps, de ti bwa yi?
1: Ha ha ha, Henno, peyi a jam mwen. Peyi a jam mwen wagoy. Si yo peyi, se paspòt ki ta van pou la jantwe abidan yi, ki ta ni risoti. Peyi sa akay jam mwove, mwove yon le hanbet sa akay pwi. Because tout pays si pose ni passeport yo. A Soudan. Babad si pose ni passeport li. Trinidad si pose ni sali. Guyana si pose ni sali. Fè, se pou mwen konte ba ou mwen konte di trop. Ou pas sa di mwen, nou ni yon pays, se sel bagay nou savan pou nou antwe yon l'ajan. Se passeport epi tourist ka